adia da chino na wo si be bibi na wo ni mo shei na sani e wo mo nipa da no na wo tumi di wo ni akoba bi sa wo be se no sa ni nya me be se wo e ka chino sa wo ya akora wo si be bibi wo ni mo kwan ya e se no si ade banche ni ye ye ye di crazy na ye wo ni na so wo se na bibi ye e so durum na bi a wo ni pre wo ni atu se se wo tumi di ne koba bi se on se eh we are sin a wo duro no. We are ready as soon as possible.

ji minima brantia bi anaya frane yabes ena muja wane ma mi fohu ena mshaudie no wadi jay bito na so anya frane shape edu mra bia wongu sa e jay no zini nya watsuna zini ya wadi chan chamu ye watsi ya

mami te bibi bible say e kwai bi o wa e tini woni pa ni so na ewe ye no e yo wu akwai oda fo e nda mi bi se o se kwan be na wonam so e kwan na wonam so na e tini ana sa e tini bible say all man so kwan ma bi o nemo banisa arin na dey.